yareta abantu bagira oboko orende koika monte eso ko byo yo yo ko nyoma kandi enda karo manyana gaza kuya wa mungaina nga yara sabaji ugire sabali kumbe o manyana ugire kuya nga to mukungu ome obelele kabono onali wera ne kenyasa kya oime wera na usano otero ya oime amangana ya gendera okuhima bwa gendera oh no inji yeko kera tu botiga ne distance wetera kuruko kanyora paka magacho tuanga ine bosaigo hono usinunga inji tali ara ina lengira kini rende ara tuwali kuri yilinga tigere lienche rumo usi alengo mwene ale kuwa gache nyumba wetera ubonyani paka basonge bari kubulinga akaso angakiwa na moko vile akanyansi ya kama kama kama paka wano mweta kukule nyumba ekiagera nyumbi yuko nyansi nkorele kana ya lengi basi nyukumajanga ya kiumonto ya kuwa gache nyumbi lakini yuma nyetawa ndawa mwina barabu iyi gasi ya lengi ya basacha sense mo ya wakusi ini gasi ya lengi ya basacha toko rea iba kochi mwina ya seto sinye ine iyi gasi yuko gache nyumbi ya lengi ya bakungu barabu mahete baale kurosa ba araba kachibito iguru lirongo iguru ba bila tena sike ya ngombe ba o maiguru ba o maiguru ba siri ya ngombe ipiwe tena sike ba na kuaga jaba manya teme karembule iko tu mukungu ako henda iguru alia wanya kusiara macha alita atere megele apo chole kuru iguru alia so ya nyumba abuna wakale vali vai vwe miyake na ambona mbali vali kuchime uchime vara pandu watararu wabu olendera rono nataka gura iki abu turaligiriri twaligiriri ubwamate buna bwarenge no ubwamate se bwasaligiri bweki twaligiriri cinjiro mu gushyara gukora ibintu byaye nerero ase twikire bono twangire ibintu bya basongo baturusiriye ibintu biri bito twabwate eke twale ko iyo rubuma isangi na twale ko rosi na ruru wambo kinyangu nje twabwate urutero twale ko irulire bituma mu gushyara ko yaroseri bono baturusiriye ororo atalete irige chungira romo yarvangi na bale rabo bwate gashirira ishi bale kwirurukiye bituma era ko bigira umwana bituma umategende chiro chunge oyande sige chungi ochungoro urote ruya sia ina no ngiye bwale gukora ige ibintu ne bingo mu gushya ale kwero sele ma ibisanda tu ale kunywera ngoli tu ale kunywera maji tu ale ibintu bya bingo buya bitabwate mangana arangi bitale kuwakurangi wano tuwanyuri ili chirangi vikombe vya chirangi kwanya wangu wosi rangi ili kwenye kuminyoka ili kwenye kwaswanda kwacha kwenye haya kwa ruwa ili kansa ya aso ili kuruunda hindu kete kia amaru ili amange akura nyole nga nguwetira hapa hivi ntebibi hapa sungu tuwa chakete kutumeka na vya taletere ili amaru ili amange asichinda chie lakini usa kuli kiri hivi ntubiri mwusi ya kutumeka maega hindu kia hivi unawone virandi hivi sanda ebintu byale kuli yetugutumeka na via taletere ira maruira manga asichinda chi lakini usa kuli kiri ibintu biri mu gushya ari gutumeka maera ibintu yango unabone birandi bibisanda ebintu byale kuli ibintu byale ko bekubya bantu bale ko iyo hukuma buya iga yani kabere twate etama nandi no gutaka ibintu byo malidad to no kikera abazongo bagoja tuwako gaito tokende tuwanje bia bito bia yani bia basongo nande bibita imagine nga chi omugusi ale kusorobo ti basike utari kugura e tuwa yuko na maogae tuwa kiki agara tuwa leta mangana aji awanda yata kote wanga mbu ya mona sala antari wako to tegere na hende nungu kwa nukuinu na voto kote wanga nyoko wato kuganyo take tege ndo kete kikuwa neru na voto uwe kuwa nera asenge njo yoku gani kwino na ande senge njo mwaka tegera di ito yegesa na ndo roche nebu gata ya ye ama ya mange tikiara ya ato kini rikuruwe se tu alenge wano tu ama njire kire gendo na kike gende rete na ndi wano buwa ngutoko nyo anu amanga na egera tu ama nyanga ingi kiawa na wanda kata kata wale nga lero ten senge njo toji koligere linga eme timi yu mwusi inga kia rikurukuwe umutienyo mutangani ero nande na butara bize tobe to kunya kunyura ni kiagere gende gya chande na bantu sana umutienyo mutangani gole ko rubuge tamo yere January ase ge songo na mumanyete toko genda umutienyo kabere yole February gole ko rukunga munungu nuwo polema munungu nu obolema ino umutienyo kabere oyo wano le February omoti enyo gatatu igore kuru kunga li wata

0: FM.
1: Amangana mayajigi sa FM. Inga ko yamanganonsi.
2: Obo chori wakewense mwenye murwa dikiri ni kubojo genderete chinga chichiga. Awa na siyasa kumochi wa sogo tumekawa sali ya kuburuka ni mesangire kano yige siyasa. Na woi gavantu wansi kuburigo kubuatera na kuruani ubo tumekiwa maliogo yugo tinde imea nyamira. Awa menyevense mwenye itibo osebo nyonyuko imurunka niliwa kubo mosunte imea batari nesti maa ye chinga chia butko.

0: I am a tanga.
1: Mm. Teri lazima nga chivesa chia changwa
0: chitumeke chionsi
1: nga lazima chitumeke chionsi chiere
0: mama yosoka kubo
1: paka moko ya allowance agike ya
0: allowance mwela moko waka na matanga nga allowance nga nga mwiso na hati moko wanga matanga nga gosye lakini mwalangi ni chiso te kireti chiso te kireti
1: mwata jita so de kireti
0: no mwore rumo inari mwata jita ama iga nga mwata jita chinko moko kora waka chinko
1: chinko chia karetru Chia kare turu boli ngaki omongi na kuruwa mwina yaga nesu kuma yae Lili kudeli li yae
0: Ama ntumane mbali bala matanga Ebi ntubi asa viru, ebi chisani, ebi chiko
1: Ayena biyoko iwa
0: Obe kete ebi chiko moguko Ebi logo biya mande biya achire kabisa kabisa Eke logo kaboro chikiri kire queen ni kwaya Aye kiro kwe mwiko jumwa kwa kisikiri tari queen Diya teka la queen Queen Tiko mwini ya matanga Baito mwoto kaa sirile
1: Ebi chiko kwa imoko ina baide we
0: I don't know. Omuntu gasirire. Tiritiriragero muigore rwari. Ritiriragero muigore rwari. Ngama bonu mwa menya kubanga. Aye nayo re chama ni mukaone ari ukurugariko.
1: Ngage. Waje wategera ri kwikirabo?
0: I'm going to go to the house.